of Holy Ghost. My God, me who are debi emi fe. Ebradi kasa chere mi se. Eni pebi di emi ya. Eni emi bi efufri monsa. Na onyami do wadi ebro. Ebi di ewa wadi e. Ebi di ewa juma. Ebi di ewa uwa. Ebi di ewa visa. Ni ma mi bi wuti mi uwa manone. Eni emi mu odin wo hopa. Ya tunu mi bi frigana. Ani ya diabe jiru baby awono. Me who might be so sa wosu wa manone.

Ohini Bisa Esther said, what is your petition? What is your petition? And what is your request? Ohini Bisa Esther said, any what this idea na a day na woshe a day ni what this idea na a day ni what dear are woshe and Esther say Mura or Hine say many more Benyam ever when you kwa dia. And ye were a day, Mira or Hine. So many more Benyam ever any more, Mira or Hine. My ye, my minya minqua. Enemy my four enqua. If he said, ya toy yen. Say yen kum kum yen, I yen say yen. And neminim me a wash. Minim ni ye adia e dawa kuma so. Nansu ye kwa wadi ni muni ya sire wadi se. E wadi. Wase mu se. Menfa ma disre diye. Enime ye diye. Emre wanim. Na wu ena ube ye. Enti wadi. Ma wari semi. Mejuma semi. Misika semi. Mimei. Ne yir mi kuno erwadi mi jasha wonsa ma wonsa so ne hye odin ani onyam ewo Yesu Kristo din mo pacho ka se erwadi ene anadwi ene anopai mi jina Yesu Kristo da so etini din mo ena mi bo empire. Mr. Yesu Christo Dimu se. Ewa de. Ma wari semi. Mejuma semi. Misika semi. Ma pomu di. Mede bawa nim. Se ewa de. Shewdi enyo nyam. Seme nimua benyam. Ewa wenimua. Ewa di ma won sa so. Ewa mi si ka sem so. Seme ni mwa benyam. Ewa ure di nyanko po eni mwa. Ewa di ma won sa so. Ewa mi ma mani mi ma be ma bria bo so. Seme ni mwa benyam. Ewa ure di nyanko po eni mwa. Ewa di ma won sa so. Ewa ma pomu den so. Ewa ma kontyo imo. Ewo mi kata samso. Ewo mi yebra bomu. Ewo mi kuna juma imo. Ewo Yesu Kristo dimo. Ewo Yesu Kristo dimo. Pacho ma onisu ne bompai. Ma onisu ne bompai. Ma onisu ne bompai. Ma onisu ne bompai. Oyini bisa oyima Esther se. E day na uoshoshe. Na a day ni wa die a wo hwehwe se dru ahin ni ni fam pa o da ya ma o ahima Esther said, okay, if I have found favor in your sight, oh ohine se mani mu abanyam e wo wani mu die a e ba ma mi nyame nkwa mi nkwa na mi hwehwe. Me man for corner, Mrs. And I was so near was a channel for 12 radianim. Near you will be sad, dear. For 12 radianim. Dear, you are this, dear. For 12 radianim. Ever yes, Christo demo. Say ye Juma Semo. Say ye Sika Semo. Say ya Wariamun Sam Semo. For 12 radianimai. For 12 radianimai. For 12 radianimai. Fakwe uradi ya nim. Wose uradi mi sreo. Me uradi ni minyan kupon. Se menye wani mua tumua.
semani mu abanyam ewo wede nyankopo animu a medi me mama wadi e ba wanim medi me mama ma wadi e ba wanim medi me mama di sua ba wanim medi me mama ma bra bo pa wanim medi me yira juma ba wanim medi me kura juma ba wanim ewadi se woni onyam ewadi se woni onyam ewadi ma won sa so a ewo yesu kristo di ma ewadi ma won sa so a ewo yesu kristo di ma mi sika sem ye o enu ni ma disre die ma wadi sem ye o enu ni ma disre die ewadi mi sre o metu mi pani fie so ese se mi ware eje ewadi ma won sa so ma wadi ewurade mi hwe awo kwan eje ewadi ma won sa so metuma yi kan ko ewadi ma won sa so mi sika sem o peja ewadi ma won sa so me mama ya wadi ye o ewadi ma won sa so me mama me ya juma ewadi ma won sa so me kunu ejuma inti ewadi ma won sa so me yire ejuma inti ewadi ma won sa so ewo yesu kristo de mo otrini ni mpo egba emu oten etiefu onyina ona wari semonte wona ejuma semonte won sika semonte ewadi shewani onyama ya ewo yesu kristo de mo o ewurate ene anadwe ene de ewurate abre gina pa ebo mu mi sre wo yesu de mo ni a me hwehwe ni ni etema kuma so ene ewurade e otri ni ni empa ebo emu oten de ewadu ni pani fie so ese se oware ni ewo ye adwuma ani sika sam ayebasa ni ewo ye adwuma ejuma ni tumi tupom ni ewo akwantumo na ni kreta sem ana ejuma sem ewadi de oyade ewadi sane yare ni ewo so ewade ewadi bia wade kwama no ewo yesu dimo ewo ye ejuma ejuma ni tumi koso

saso ne se wan yo nyam ewo mi mai ejuma yemo ewo yesu kristo dimo ewa di misre o se se mini me ye ye mama ni ye mama ma ye ni mu abanyam wo ni mu a ewa di mini mi nu anom ani ye mani yasefo si ye ni mu abanyam wo ni mu a ye di ejuma samba wanim Yadi awari samba wanim Yadi asika samba wanim Yadi abrabo ba wanim Sewade shonwan yonyam Ewade peja yae Ewade shira yae Ewade tom yae Ewade bua yae Ewade mayen kokain Ewade mayen tumpao Maye juma samye ye maye Maye sika samye ye maye Ma adijye mre ya abrabo Awari samye ye maye Ewa Yesu Kristo dimo ma onesu ne bon pai ma onesu ne bon pai ma onesu ne bon pai ma onesu ne bon pai for this radio to urade anim for we here dey to urade anim ewa Yesu Kristo dimo woni oyire ni oku ni umama mo mama mani masifo woni unuanu ni mo mani masifo semani mu abanyama esrewo Yesu Kristo dimo awari ani dey shevrade sa Ejuma ni yadi shewra di nsa. Sikasem ni yadi shewra di nsa. Ewa di bremwe. Ne shew di nyonyam. Ewa di bremwe. Ne yen sentreni. Ewa di bremwe. Ne yen sentreni. Ewa Yesu Kristo dima. Ewa Yesu Kristo dima. Ewa di ejina wasem so. Ena yebo mpaye. Ewa di kenya unwe. Ewa wasemwa. Ne yonu kofwa. Ewa Yesu dima. Se umeye ni mwa benyam. Ewo wani mwa, diye ne juma sem, diye na wari sem, diye nisika sem, diye nikrata sem, diye yena kwantyo, diye fani maho, ewa di she wani yonyam, ewa di ma enye koswa, ewa di ma ne juma nye ye, ewa di ma nisika sem nye ye, niye woni ye juma, ewa di biye juma.

Oye bon pae. Esta ngoma no eti enson. Eti mo ba ko ekosi enan ena ye de bon pae. Esther chapter 7 verse 1 to 4 ena ye de bon pae. Esther chapter 7 verse 1 to 4 ena ye de bon pae. Verse 3 no say ena ohima Esther buya se ohine se menim abanyam se menim abanyam if I have found favor in your sight se menim abanyam wo ohine enim na se ohine pe a ma wonfa me nkwa enche me se ma die a me sre. Yeah, I'm Israel. And it means crow for DS. My dear, I'm Israel. A dear, and I was Israel. A dear, and I was Israel. Every day. Why, you know, obey ye, and your shiny dean and you yam. Emu and I know. I say, what all ye? Minim me mine. What all ye? Minim in yanum. Minim in ma. Minim in crow for. What all ye? What all ye? Say, one say ye? And kunkum ye? And yure ye? Minim di odiwa koja si odiwa koja nsuo tumi bi si odiwa koja konfuo bi si odiwa koja malam bi kremo bi si odiwa koja busum bi si odiwa koja atrufu adifuo bi se won sai wo won kumu enyure wa ene ye bom paye se erade baby biera otan fubi edi majuma koja edi mawori koja edi misika semu koja wodi minimi nuanum ne yemani yasifu koja se won seye pasa pasa wodi mi mama koja wodi mi mama ma koja mawori enti majuma enti mapomudi enti misika semu enti minimi nuanum ye ni onyam enti wadi ya koja se won seyen ewrade ewo yesu kristo di mo wasem se de wadi boni she papa enem no musuo empa ni fie enti ewrade de wadi mi ya koja no ani de di mi koja no no de wo hwehwe ani de ya kase won ma enyemi no ewrade mentim fa omo ankasa so ewo yesu kristo demo pato kase ewrade enetai ye die yenim nanso mpaya na yebo ewo yesu kristo demo bosumi ye yenamwi bosumi dudu aka wa fimo ene enfia ede yenim se oboni fo no se mi mami fio se mi papa fio Semi yiri fio se ukunu fio bebia uye juma o bronu awote su o wadi wako ja waton o se wadi wako ja se wan se o ende wo yesu kristo di mo di wadi wako ja nuno eni di wadi wako ja yeno ende wo yesu di mo die wa chese enka embra usono ewadi men komu ankasa so ewadi men komu ankasa so ewadi men komu ankasa so ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo ma oni subo mpae ma oni subo mpae so odi wa wadi akoja so odi o mama na akoja
so do my mamma na koja so do nana no na koja so do yire anau kru na koja so do woni woni anom ene mo mani mo asefo na koja se won semo won kunkuma won semo pasa pasa ene wo yesu din wo de wode wo ko ye no ene do wode wo ko sha ni nsa no ade boni bia wo se ka wo fe se wo no ebade men se wo mo akasa ebade mani se wo mo akasa ebade mani se wo mo akasa ebade mani se wo mo akasa ebade mani se wo mo akasa ebade mani se wo mo akasa ewo yesu kristo din wo ewo yesu kristo din wo ewo yesu kristo din wo ewo yesu kristo din wo ma oni su ne bo empire ma oni su ne bo empire ma oni su ne bo empire la pala bada branda bada baba sianda bada bada baba ricola baba

na sembe ma wahun ebeden won wu se ebeye eyenyame pese mensu menya ba to meyem adi abema wahun se won su betimi anya eba ato yem eye twere kronkron na obi ehia eba Nehonyum ene Suzy and Matt atuwe ya. Ekamye ese debia metu sa anyum, mebosa anyum ye. Mami nekura esa nehun ewu be mbemube yedu. Se ye fano literally sani ya chura kron kronu kase ni kubu sani se. Minsumbo mau ensi mbemudu. Enti aya ya fano se ni kura ni sana hon. Onda ya yiripeni ni kura no. Na awuo no emanti mejiri sese by consensus o sete sayo ni kunu ene ne yadwen se ne ma me nkofa ma ta abei na mene ne ngoba ko okofa no twen nanso awere ho sam ewom ne se bible se na ne kura na ono bewu ye no na oyi ne hi ewiase de sa na ti o Sara enguba na oma nikunu efa na kwada ene no ewoye akura yin nseye Abraham ko da Abraham be ko akoda akura isi wonya anuma no nsori onsori me pra wasife Abraham wo ka se yin nsen da fom akura ti ano pay me bom paye ewo Yesu din mu ema obi biera u tie mi na wonam sa ya u yimu Se erade embra wonsra hwe may the Lord visit you today in the name of Jesus and I pray for you that everybody listening to the sound of my voice I declare and decree ba a year by this time nenyamia ye wadum nawo su ukura ubaka amen